0: si wo ye na wo twi
1: amen
0: and god is sidia papa bi be sha wa funu mu ma
1: amen
0: na wo twi me bom pa ma sa wo ba bi anyare nkoda hospital
1: amen.

0: den kasa a mre bi amfaso bi anya den eni so de bi e o try se obeye na famu de se ne ye a ebetimi omo wadi nkunim en tote yesa nenso o try se de bi a obesi ne dan ba bi a ensuo nya den en tumi nko ho o try so obesi ne dan wa asase ase se ne ensuo ta bi osa en ti so ko si ne dan wo ensuo ho ensuo ta ebe fa na ko en to o try se obesi ne dan wa asase ase se na ye ensuo ta en tumi nya den na owi a wa try se onim se emre bi wo ho a ensuo betimi ato en ti no o try se bibi a obeyi bi a den akọ ba bi o se na ye ensuo start se eyi no ne eyi nanu dia na wakọ se sa ya fe se ne bonu mu se na ensuo to a enka no na so ye nimpa o nyankopon aboye o koto asase na wonsuo nkura na wakọ si dan obi betimi asidan asi ba bi a ensuo fi ase se etope ene hwe na anu ensuo to eyi ri fankrofo bebre na abu antatia de on sin dan si ba bi ensuo wo
1: abu de si ba bi mara mara mpacho mentu mini kasa wo si nipa dasini anya me abo no no onu kosi ni dan de si ba bi ensuo ensuo kwan wo
0: se ne ye ensuo ba
1: enti nipa no kosi ni dan si wa na ensuo to a na ba be fa no na ebua fo bebi fofo na ofre aban sa aban mra na mo abo antetia o nsini dance
0: bebi bebi bebi o nsini dance bebi ensuo wo o nsini dance bebi a ensuo nye dan be o so o kere no wonim se ono no ne mu ye ha
1: antetia ensuo kwan
0: da wo o nsuo kwan o nsini dance bebi ensuo kwan wo e na onko nsini dance bebi a mama ensuo ba ebetimi atoku nma no aba afre nimpa ede ekun nimpa na afre nimpa oye na due se mesi meden yes ba bia ensuo ne se na ensuo e ba emma menche ne betimi aden abo afa ba bia tumi akọ entotia eye na de se me toto me nyo man kakran kakran kakran bios emre bi owa e bia na ho din ni ho ametimi aden akọ enti ne me bowura me fie ana me bowura made kurade mu a wewo ho wewo ho wewo enya fi na me kọsro obi ana enya fi na me kọ dane obi me kọ me ba bi sade akọ to obi enu ana me de me ha akọ to obi enu de bia no try se obeye na famu de en ntotia eyo bi onyansene sa bible se yenye den yensua ntotia ototu ne nyoma na kwanso na kwanso na kwanso sa wo onyansene onyansem wo wo onyansene a wonfa wo nkoforfor nyoma bi wo onyansene a wontena se enni nkomo bi a mfaso bi enni so wo onyansene a wonse wo mre emma nipa wonse wo mre de bia no try se wo emre kakra nyankopon de ama wo de baye bibi na se nyame anyonyam ana wo so wo nya ho mfaso de enti yensua ntotia na brabo wo yo nyansani a wo fa kristo na kristo mo so no kristo no ma mo nyansa de bi obetime den e de atoto nyoma eye ntotia ode na brabo se yesu nsa ana ode na brabo se nyankopon sa na mo tutu anyina no Kristo bem eno nti na Kristo den nyansani e de toto ntotia enti na me kan ne se ya de nyina no ye ma Kristo bem a o se abodi mfiti aso Yesu no no nyansani ye kwa ne nchen ya obema me nyansa ye betemi ya toto ye nyoma ye nye mistake na abua bi nti ya nwe ana msuo nya den emfa ye nko ta ma nsuo e de e ye ntu sobre amen shiramu
1: amen nyame e shiramu na nyame shira odifo
0: adwa
1: ejewa na eje
0: ejewa
1: sasu nyame enshrao
0: amen
1: yeta freno agnes nyame ye okese odofo ni aye ka kire wo ne se abwantetia omblemu obi o abwantetia enu nti no se oni president oni mame oni onua bi a okodan no oni sofo bi obeka se me kwa soro me yare kra sofo amesram nti me gya nyamesom abo antetia otnasi na wadwen ne daachi abo antetia eh makache ufidi isu se adeba kwa abuwa ntetia ompe na onim noma hon kwa nenye juma eye wis na niya nipa embunu enu na abuwa ntetia ofa enura mishia odifubi pa na mnini kasamu ose safo unim mefrɛ me yufufoɔ na meka kyerɛ mo sɛ edwuma bi wɔ hɔ a ya meyɛ wɔ Ghana ha ɛna m sɛ edwuma bɛn papa kyerɛ me na mehu edwuma no wonim edwuma ɔyɛ na honya nyinaa akyi no ɛnsuo no a yɛ nom no bottle water no ɔntungu ɔse bɛhwɛ me carboot bottle water mɛnom ɛnyinaa na ɛgu me carboot no ɛno yɛ numa one bottle water me san peke bottle water me hu se bottle water de bibia me fa me ma bottle water ne nda ho na me boa no na makoton e won industrial area for recycling and it gives me money
2: sure
1: I am telling you say you see aboa ntetia le nipa e hu se ye waste no eno na ofa no de ekwakosie etumi de abo ne bra na na bra bo etumi asesa get close to somebody what you say? Say me more example, me more examples, baby. Your papa be wo man mu a ono ne ye na dwe say, bola, bola no, enu no be sesa. What the ko assess ne say, sa nipa no ho kire no na so te say. Na mum wu ya bola no de gu gotem.
2: Ensuo twa no
1: ahwe. Na ensuo twa, na wasuo bola de begum. Go and learn aboa ntetia. Abuwa ntetia, kusuwa nyansa fi ni nchese, ntetia make sure se, we sino, o mani mkwa kudie u, bato bema mfasu biya baso. Babu si, abuwa ntetia tisende papaka, he knows the time. Woni mtama siso wa yoni bibi, abuwa ntetia ye late, o calculate the time. Abuwa ntetia ye na juye se, I will never give up. Ni amin tu ni memo bia babua me ntuma so abua ntetia e tam bibi na mu oduru no ntumi na ubehu na ntetia ba kubienu aba be kan ho no mu din kakran sa de ko ntetia ye ni kakran sofo un ma de ba kubiesi wo gana ha ni pa bi complaini sa ho kire wo ho but odi dokuno owo fridge wo dokuno na kan obeto akene
2: bam
1: a ho di sa fridge Naso so he till later, I'll bet me a demon. I want that value waste. When you said the waste in can change his life, when you said waste in the dachi, a babuano. So, on your own, you send care waste over to your guru. Keep them, gather them with wisdom. We have come here first over packaging. Zavo, Obama fear, Obama fridge him, me tam, conco be the child's away, so I conco beba na moon a womb. Na mi tibi edi gu microwave na me hiti me de shema microwave na me hiti eye modada me di e manaka
2: sa
1: emu wom
2: sa
1: wache wom mi ntungu why because mi nimse e biribi ba esese metumi nye aduane di
2: oh papa
1: e biribi ba esese metumi mi sidan enti ni ami tuegu kakran kra no eye waste but

bi akwa kwaye ekunu ebi di akwa kwaye eyire esem ebi di akwa kwaye eba sem chese ohwe mu a obi ani ni problem obi ani ade a wakọ no kokoa mu a obo ho mpae na dodo no anso aguso obo ho mpae a ade ba ko nipa bi a fight for over 10 years ne nsankae ade ba ko bi no ma fight bi okra de no kra kwaye nso hwetro debi ɔkyerɛ no afeli nansin lolo ye bae nyansem ketwa minnim wo situation no pay wo komu but never lose hope menu kasa obi kura pia free embassy a wakwa kofa ne nkrata asem ode koto embassy bi anim so ko otu kwan enso koye no refuse bi a wagye no kyese Chese, wajwine mwa wanti ya se. Aya shock, edi ya mano. Na jidi ohoi, eye adia, ebua nipa, ema utimi movie, ma adia bia, umfa wani uhunu, ye nyamu jidi ya se, ekwen biara. Se edia uhiweu, se edia upeu, se edia ubo humpayeu, enam sa jidie no sa hope na wo nti no wonim se no matter what it is sempo abrabo beye so difficult kra no a wo sa jidie no se da kru bi wo wanim ba ade a wo bo ho mpa ye ade a wo hwehwe enioma a wotu ho na mon wo sa jidie no mapa se sa de no ekwan bi aso ebebam but remember darkness does not last forever ebi wo ha difficult times eba enyoma hudo bi ba enyoma bi okra sometimes e binum nsa kan na wan susu wanwene ya furu bi a wo won e kro bi omufrase community bi a no omte ba bi o ko school wanwene se kesa de ne beba nanso enam gidi na mo otu ye no manifest e wona bra bom ye mu bebre kra bi asere na e firi ene ne e be pie nkran ye mu bebre ye te classroom ne anya de wo school yemu bebre ene binum ye engineer obi a no ti africa no ko school wa no ni yeda so biara sen ko betimi anya kwanya mpo no kwatu kwan na kwatimi aye nyoma bi mpo wa abrabom but ene sade na manifest se me kase me bia phone lines atum wo mo ne ni anida so wa abrabom ni ne de yakopon pega omo de omo dura wo ye mbeshro

bi akwa kwaye ekunu ebi di akwa kwaye eyire esem ebi di akwa kwaye eba sem chese ohwe mu a obi ani ni problem obi ani ade a wakọ no kokoa mu a obo ho mpae na dodo no anso aguso obo ho mpae a ade ba ko nipa bi a fight for over 10 years ne nsankae ade ba ko bi no ma fight bi okra de no kra kwaye nso hwetro debi ɔkyerɛ no afeli nansin lolo ye bae nyansem ketwa minnim wo situation no pay wo komu but never lose hope menu kasa obi kura pia free embassy a wakwa kofa ne nkrata asem ode koto embassy bi anim so ko otu kwan enso koye no refuse bi a wagye no kyese Chese, wajwine mwa wanti ya se. Aya shock, edi ya mano. Na jidi ohoi, eye adia, ebua nipa, ema utimi movie, ma adia bia, umfa wani uhunu, ye nyamu jidi ya se, ekwen biara. Se edia uhiweu, se edia upeu, se edia ubo humpayeu, enam sa jidie no sa hope na wo nti no wonim se no matter what it is sempo abrabo beye so difficult kra no a wo sa jidie no se da kru bi wo wanim ba ade a wo bo ho mpa ye ade a wo hwehwe enioma a wotu ho na mon wo sa jidie no mapa se sa de no ekwan bi aso ebebam but remember darkness does not last forever ebi wo ha difficult times eba enyoma hudo bi ba enyoma bi okra sometimes e binum nsa kan na wan susu wanwene ya furu bi a wo won e kro bi omufrase community bi a no omte ba bi o ko school wanwene se kesa de ne beba nanso enam gidi na mo otu ye no manifest e wona bra bom ye mu bebre kra bi asere na e firi ene ne e be pie nkran ye mu bebre ye te classroom ne anya de wo school yemu bebre ene binum ye engineer obi a no ti africa no ko school wa no ni yeda so biara senko betimi anya kwanyampo na kwatukwan na kwatimi ya

0: o kwa hono kwa chilo yo enti waba anas wabade ya asamna nemu ukezi za wada ya nechila papa ira asema ya ya kenyi nani o kwa warangasa ya kasa ni wanyi ubu kubira nzi kisa hapu mkwela wanyi bible o yezi ya hapu mwawo ni kwa kwa kwa chilo bi enti zi waba na wabada anda asaman ni bina maka chilo yi
1: kwa the gospel of Barnabas. The gospel of Barnabas was accepted as a colonial gospel in the churches of Alexandria.
0: Barnabas is honor your sin secretary. Eko Bible mo bakanjo na mere nye mere ba kunu se hun Bible mo da. Me Barnabas man so open mere. Onu sin nyere mere no wo Yesu. No ye teaching yi. Ebi na wa yi ne panyin. Nde bra Yesu ba no start all in adjuma. No je na adjuma nyina no de give Yesu nechi. O ka do ordinary wo hu ni. O ka do ordinary so what say de Yesu ka. Ano on kada be on si if you book also bida to you also bida ye do the hand our bible nation na to kan hu bi sa se she matter to enter na se we hone ye she matter to enter se kan hu bi bida ye do the hand na baka na kana bida wo do hone na na che wa kwore kan hu bi obi na baka ma se sa sa sam da mu na bible ni mu
1: Matthew chapter 9 verse number 9 na orson no ohun ni pe bi a wo fere no Matthew
0: Matthew no gboda ma me yo o se bi a Jesus do sin no na to nka ho ohun obi a wo fere Matthew na se yo no bi da me na me ya wo ma so po so Genesis Revelation me yim ni yara oboa ne nchire mu no hia ba bi no kan ka do nka hwe
2: ne nchira se
0: ya no hia na ba ye den po na

Wa wa unkwa wenjoy a wutu ni hwefi hwe busue matimu se ebinum ho chire wo mo chese ebi bre enkrofo a wonu omnam a ofre omo se wayonkofo ebinum wo bre tempinten kwa de bi bedi kora edne nti unkwa edan nan kas be se duo no wo de yedei nti da bi o ujani nyina ho na one day kum ohwere o kra mfaso be pa na benya wo so akonta be na kubu a kire urade urade busa

0: moka na moka ayi sonia achiba achiba achiba me boss uze oba ku bi ende okọ no india ne pa ma ton jini ama ni wa dabi aku bi ma ton jini ama ma si
1: e fe ko bi aye mo ni aye e mi e bo ni